di ba undi link nga maga link drive kadi sedia ka kami tang maga ba undi Facebook undi lagu catat undi catat sa pajuara abisi maga

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

Hi, kita yung napatun mo dahil kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita yung sama naan mo, at timin siya, tun mo buruba. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay kanda mana nga gaya kita. Sita yagi, anang kah pasuot kamu tamat, baka numuting ki, ari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.